0: 发落的时候，西曼到尼亚西是那爹俺杀他是阿里的斯萨拉又发热发巴布当巴布罗诺斯给路上来别的发那让他们要让他们难这件事萨里恩尼亚发乌里恩曼的卡里西曼到安里曼俺杀他杀到了让我让你让他骗什么让你让他把木发木发他没人家心来俺他他的们拉上发杀他他别的别杀Nun tang refatang fa papuan fatang nan ruatanan bukun lalana fatang rieser tang nehmia arm zavatan afnar zuraton is fifuaja tenan is fifuaja na tang tang pablon tia tenan riemant hemokromaritan to fifuaja
1: in tatarazu suamon yang tanienu in tatarazu suaro to famaritan to
0: fifuaja saunia fan ten nieto fifuaja na ya ulna tapaket sa wangandang sayan Pale ulva na murwa ruwa shay niyam titanti, vana ke zay niya tat siya tat, Tia ngara niya ngaw fifuas. Fa ul tapakev sa huwang antang. Arn, tiginu tapakev sa huwang antang, san purufu alalana wan zang, tiso, awan futiava na nten nan riamant. Refa nang gundriyes na snehemia, nten nan riamant, tang ang faba, buwana ka finak tang, chon tatara la shay, mi vure wa kalalana ni ulo manal, mi hiayin vak ten manum kamaranya cham tatau vuna. Fakten, pana mana sufna fakam hienon janve, mana pahreta nam janve si, mahain fakteni, hatam maranya man rapatungan mtatau vuna, hatam jashakel, manu gila suf, iun fifuaja, shairu shaklehena niu, shairu yanara niu esierua, amak programan farimena, fap yanara na ful, mandit janva isha taueja, iun ma fifuaja nan fifuaja, shafa sua, anapurfunan remantran sifana dnuan, natiam javata shad, ash yanau, Si hating niya nao.
1: Nao ba, baby? Sige ba?
0: Asya ho. Si hating niya.
2: Asya ho. Si hating niya.
0: Siya yung fahin ruwa. Fahin. Tupong tantara isi. Kasi mam vat kem his. Huwin tuk fara kem biya fapulo hindi yung faru om ruwa pulo. Nor la siya. Niyo mne naran Jesus. Au ka hapanatun na ka hasehu niyam sige. Siya yung savatang bulahwa. Ambarau se javatra taluha, mbao hevernai, kau fantatrai, isai hia faranai. Andriamantra tupin tatar, am sigar misua rie taluha rie afara. Fau inten andriamantra, isai mu alfasi, omega, niandin faha, enda katan vavalum tukfai vatan befapulu itenen aneniu, isai un fualuan, isai un faran, tukfai vatan befapulu, andin fahen katan niandin fafan. Nuetantara te zauriava. Tatara na krai mba tena tatara es mais misi enti futuanga masava sar misi ulna fua resa kasar ar misi tuerana fua farsa masava sar ras misi nruam reun tatara farfaken te tatara palamat eruang ara misi en jau hue srapet jau hue rapet sa vatsa ta ier tena nunengali taunga nyanyi sa vatsa tenefa misi angara na hua rapet sapsai Farama java saran stuanga shintuera shile personaje wangatun shair ma tataran tatar. Fandria manja dia tupun tantara. Ka tupuni ulnish. Tupun futuana ish. Ar tupuni tuerana ihianpua. Ti java traba recta fuliahu. Fana kel kel tanur. Iti lalanga karmalaja ti hunu. Sama na kenen lava ambua. Sana ken zesus hambuarna fanishu ambuas. Sana karmalaja nisha yultena reshlat. Armana ujava de refarishna. De tam januis no fanangatam, antam bamboarna lalanga. Akarmala tam sal niu. Ilalangi? De bab sal tu. Jor fal ten de susus refanang ten de susus nella. Ah, si amboarna i fatela mshau. Tia kuma hitan yul klefa priprishka topil. Shusha si shusha. Anti, se shusha de shusha. De fen de susin lalangi ni atanga. Atang manakara pake. Sharsajan, misreni ulum tatar, fae fatena si hai umbanam his, demandeham mitalaka, shat msisnya, milunia pela kumara mashaki tunreta, shat miluha msisnya, niana shaja babena, quais, nyanya wangatni, ruambin fulu, tausapa, shan nyanya na samsha, fae jauji numba taumano kurin lalangin, fita, in tataran tausapa, ruambin fulasha. Famitsa tatara hafan raisik show. Tanren si si yersa yersa nwe malala kasha inu nga kara malash. Famian raja rahafa kuwa. Fan lala nga maket man rapiav de shushe.